0: filters, no fuss. Just 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Mamadihle e ke la boraro ka jeno ha re sheba tsa moruo re tshwantse re di shebe go tloa ka manta ha o bane re bone re ranta ha isale entse itsitsitse ka nnete go tloa ho seng ha manta ha boramatsete ba ntse ba emetse dinthlatsa inflation tsa beke ena le qeto e ya banka e kholo kwa mona Afrika Borwa mabapi le se gahla sa tswala jwale ranta kana ko eno ine rekiswa ka 16 rand 24 kgatlhanong le dollara e leng gaufi haholo le boemo boo e neng e kwetse go bona ka kgetlho la go qetela mme matlho a boramatsete ka nnete a shebile haholo dintlha tsa inflation ya bareki tsa kgwedi ya phato ga mmogo leqeto ya South African Reserve Bank tseo ka bobedi di lebeletsweng gore di tla tswa ka jeno jwalo kgaelela boraro inflation e theetse 4.3% ka kgwedi ya July ga e bapiswa le selemo se fetileng e na ebile kgetlho la pele inflation e theoa ka morwa dikgwedi tse tlhano ka letlhakoreng le e leng mabedi go ntse go lebeletse gore banka e kgolo e phahamise segatlha sa yona sa tswala ka jeno jwalo kgaelela boraro jena mme sena se tla ka morago gore banka e makatse boramatsete le ditsebi tsa moruo koponong ya yona e fetileng ka go se fetole segatlha sa tswala mme banka ebile ile ya re segatlha se teng se lekane go thusa gore inflation e gotlele boemong bo rerilweng nakong ya dilemo tse pedi go futafuta mono he ditsebi tsa ETM Analytics di re ditebelelo di ntse di eketseya gore banka e kgolo ya Afrika Borwa e tla latela mehato ya dibanka tse kgolo tsa lefatshe ka go phamisa ditshenyegelo tsa yona tsa go adima ba re ha e ba segatlha se sa phahamiswe sena se ka ama botsitso ba ranta haholoholo ka ditheko tsa oli tse e leng gore ka nnete di ntse di phagama mme di ka ke sa gatello ho inflation ka nako eo ditlamo tsa mmuso tsa Afrika Borwa tse lefellwang ka 2035 ke bua ka bond o tlo hlokomela hore le yona e ne e batla ka nnete sa fetuwe hakalo e ntse e eme ho 8.685% mme hona jwale hema media re sheba ka mogoletse le leng gore di eme ka teng ranta ke 16 rand 25 kgatlhanong le dollara mme ebile ke 21 rand 75 kgatlhanong le ponto athe ha re bapisa le euro ke 18 rand 65 gauta ya rekiswa le yona ka letlhakoreng le leng mme boemo ba yona gona jwale ke $4,342.82 ka ounce athe oli yona ke $101.70 ka barele ka bokhutshwanyane fela mothemotle ranta e ntse itsitsitse empa matlho a boramatsete ba shebile letsatsi lena la laboraro mona moo go tlang go lokololwa dipalopalo tsa inflation le qeto ya banka e kgolo mabapi le segatlha sa tswala jwale potso e kgolo ke gore na banka e tla phahamisa tswala eo kapa e tla sia tswala eo ka mokgwa e ntse le ka teng jwale matlho a magolo he re shebile gore na ka jeno ga o phatlhalatswa di tla tsamatsama ka mokgwa le tsela efeng
0: Unapologetic, unmatched, the sound of the city.
2: Oh yeah.
0: 011 Radio, the pulse of Josie.
1: Ere ke tle ke nke pino monate nate ke ratang kwa no monahle Bekezela.

0: Balls of Josie.
1: E nnete mathafela jwalo ngwaneso o hlokomele hore tlhodisano ela e rile ra e tshwara ka kgwediane ya Phupjane, tlhodisano ela ya Angel Smiles, mo rene re re ke batjha ba feng ba e leng hore ke bona bao e leng bona pakeng tsa batjha ba selemo sane sa 2026 seo e leng seo re leng ho sona hona jwale le selemo sane sa 1976. Re ile ra botsa mono ra re phapang ke efeng, ra re re tabole ka email o re kenele mane ho info@011radio.com. Ke re ke info@011radio.com. Ra re o kene mono ha monate o re fe ore na wena jwalo ka motho e motjha ke eng ntho e etsang hore o be mohlodi, ke eng ntho e tla etsa hore re kgethe wena o be mohlodi, re re se o tla se fumana mono ke hore o na le monyetla bakeng sa hore o tle o fumane jwalo ka hore mona teeth whitening ho sweufatsa meno wa hao, kapa mohlomong hape hape ha o le lehlonolo ka ho fetisisa o ka fumana le sete ya di-braces. Jwale batho ba ngotse ba romela ba romela ba romela, he batho ba di rometse ntate. Jwale re tlatlhe re di shebe re dipalame re bona gore na di tsamatsama jwang. Ka nnete ya modisana re keke be ra di tlodisa mahlo le kgale, re keke be ra di tlodisa mahlo le kgale, ba ile ba romela ba chance ke di shebile le kajeno lena, ba bang ba re hutse ka kotloloa bo Mdantsane Eastern Cape kwana, re di fumane tsetswang bo KwaZulu-Natal ka Durban. Hey batho ba kene ba kene ba kene. Jwale re tla ke re leke re tshware ba bang ba babedi kajeno re tle re bone gore na ka nnete ya bodisana re kekebeng ra ba beya kwano mona moyeng, ba re fe gore na bona ha ba ne ba araba ba arabile jwang gore phapang ke efe dipakeng tsa batjha ba 1976 le batjha ba 2026. O bo re jwetse gore na hore re tle re o fe sete ya di-braces, kapa mohlomong re o fe monyetla wa gore o ye o lo sofatsa meno wa gao ka mane ka Angel Smiles ho hore na hobaneng. Jwale re tla dishebashebe re dishebashebe re tlo banka re ba bee kwano ba ikarabelle ka mokgwa ba ikarabellang ka teng, re utlwa gore na bona ditaba ba di bona jwang. Jwale se qeaqee ngwaneso se thebelekane o e tshwere hantle mo o tshwanetseng. The Pulse of Josie ena ke yona 011 Radio. Remona,
0: you are listening to the Afternoon Takeover.

0: wishing you a day filled with love, laughter, and excitement.
1: Let's go!
2: Ya nabo tse bo re ge lo re le hono go bona ke le tsa tshela ga go la matswalo le hono na bo tse bo re rena le wena lena rena rena le wena re ipsina le wena mo ile re ka pele re gona ga jwalo bile re re bona ge o gona na bile wa re ngwalela fa wa re botsa gore wena le hono ke le tsa tshela ga go la matswalo mo nomorong ya rena ya magala ya 0751329986 go bo ka romela VN yona voice note wa re botsa gore le hono le wena na bile wa ipsina go ba ge lo re bona le lo o le ka go ka molakaletsa mahlatse le mahlo no le gona o ka dira sona seo o ka re ngwalela goba o ka re romela yona voice note wa re botsa ge e le rena re tlo tsea molaetsa rena pele ra raloka ga botse thuimo yeng ra molakaletsa mahlhatsa le mahlhogonono ra ipsina le yena ra re le ke letsatsi la gago.